0: bin rama ji shima bi pushin marnya nga kishma pa ba tishkuhnyu kram paran abi sana ya tam pika manga chai chai
1: okay mama linge wa
0: no ho no ini sarang kabula sawi os pilih sarang

0: Amoy ka na, niya na tulad yung jablo.
1: Amoy. Mana yun na? Dan? Mana?
0: Gosh!
1: Kita ngamang mabot-mabot ke nanyon. Buwi kan jarak belong gil.
2: Agak diam.
1: Ayah naon.